Lunch break feels better, no? I am Irene, kasama niya dito sa Kaibigan Radio. Updated ka sa news, plus the best Pinoy and international hits.

0: ammo.
1: It's the Back in the Day replay with Paco Lopez. OPM
2: kaibigan. Ay, naku, ayan kasi ano. Ang ihilig sa magaganda lalaki at sa magagandang babae.